0: enyi obi ne kuma ntwi papa nya sa na tie
1: busia ko
0: ne da se ma men tro met ma men ma men tro tro me tira kwai no wate
2: anche
0: wo be fro ka no aba be si kuma se so an run about wo be si so an run about wo se wo pa ahinkro ka ahinkro ahinkro ahinkro a wo fe so ahinkro ahinkro wo de bo me pa ahinkro ka ahinkro. Now what the water in Krokama was so best was Zen filling station. The idea said, be as a young Wamoka, the Musamba dropping up by Meboa. Aha, it would the other swam around about to know a fa, a Ymel Crow, Kononom, a Franchoqua, and what you also ope a hinkro. Now what's the filling station? What you know, filling station, my friend is Zen. Unko dwa yin krofi enti mechere chere wo ye enti wo dia fato so na mechere chere ni ye why papa yini firi so ni yanko foforo so papa anse me meke sun sun mu nsem amamfu afre la no do so anse na wani musa meke nsem ru na ayedai achere no dabi me meke sun sun mu nsem meke dia wo wote abe wo ne sa wo ne din fo na ayedai achia yase nkura nkura asem na meke sun sun mu asem sunsu mu asem sunyo obi ananim sunsu mu asem entimpacho mami nsi number no so
1: 0 5 3 5 0 5 0 5 4 4 more 0 5 4 4 0 5 4 4 0 1 papa yanko 0 5 4 4 0 1
0: obi abala no so yanko obi abala no so hello Christ asumbi enkan
3: Asafo Asumbien Council. Yaminyo wadum.
0: Amen.
3: Yaminpeja ankosro.
0: Amen.
3: Yamidi wadiwa drono. Yaminpeja ankosro bim.
0: Papa na wa shirame, wushirame.
3: Udifo, Asafo, ifi debisu nebae.
0: Uchasa waba mehoda.
3: Ah,
0: nyabotre. Enna mitim radio nsira FM kakraka we na no pe wesira mesano.
3: Sa.
0: Ewurade nya wo so wadom wate.
3: Anyi.
0: Ewurade ma asem nto da.
3: Enyi.
0: Wose wo fri de bi so, sa hwi de bi so na ba me ho.
3: Bi so. Ah, mitokuru.
0: Aha.
3: So be kaya an the prepare bi me de ezi ne bai.
0: Aha. Ah. Aha.
3: Mi yare papa.
0: Oso yadai.
3: Mi yare papa.
0: Ewladen kan hu papa waka se mama mera ho.
3: Mi chi. Na Isra adawoma.
0: Chese na wutie mi wo Isra FM no so wo de bi so wo.
3: Anya sem keto akora.
0: Awo moti TV nene niema so.
3: Se. Na. Ma yare. Ayarpa. Kicho mo amese. Me tukuku to dia fasi.
0: Aha.
3: Kwa fasi.
0: Aha.
3: Sidie papa abedan boni. Ni pa mi to ni kuku ni. Sidie kwa de wasi kuku ni manto. Ya kashem afide waji kuku ni kula fimensem. Waji ni nzuswa. Nzo so ami hun to me.
0: Chasa maka asama mo wada ni koko no kura de ama no so wonfa.
3: Ni ama no wada ama.
0: Se de be ya wo be nya wa hoto.
3: Ni nya ma hoto. Nzo so. Ni fo me ba he unse ne minti me nante kura.
0: Aha.
3: Na. Ni tie tie mo ane se.
0: Mhm.
3: Se e mo adani.
0: Adani na mebo no.
3: Na o kan
0: se. Meba na sa adane bona mebo nde enhyira FM kakraka difo e ba hano difo bia ni obetime de nsansi ne boso na kofa adane boba radio wi so meme na me kofa adane boba radio wi so enhyira FM papa wo ka da time me ba foforo na na me wo braman no brama video me na me kofa adane bo ye ka bibi se wo bi bo adane me na me kofa ba enhyira FM wi so e ma asofo na ne bi moteso a ana bi mu wo kuma sister station radio station wo bi won ma wo se me bo adane wo musu ye ni nyina firi me wo eti adane ne dia kakraka pa na me na me bo eti se wo ka adane ne wo asem dia me adane na me bo so wo bi asese bibi atia yale ye da so ma ne da so no wo bi soli dia bra na me kantoro so eti ne na wo te ye na ade ba ye no
3: na ba ye
0: aha yen kwa na me tam na ha
3: ba yin ta sim ni na o ka kire mi
0: ni no wotena ase ya no
3: na ka kire mi je o de ni ko bo adani no
0: kese na wa ye na me de che wa na adani bo wa ye me de che
3: o ni to
0: a wan de o ka so o ka sa wo me de che o kra ka ba me ka so wa ma because wo no ye
3: ni ba me bo ami ho pa na ba
0: no wa ya de cause ye ton me de mi tumra na ma kire sie me mfa me nsam wada wada
3: wada roma nyame ada roma me bo adani
0: aha
3: Fede mkudruye.
0: Aha.
3: Niso. Muna mehuwa baami.
0: Obami wana mema wadane bawa ya wade kwa yano.
3: Mehuwa